0: kabede na machichiri na odi otutu fomu ya shewo
1: aho mawu asole ofi enya ho mawu wo ne wase esa sese mebusha ana se wase nchene mhm ajo utime
0: yeah
1: ha wo but umano aho na ma ana se owo ba ko na etwa akoko ba na me di nachi ye be yankunu
0: akoko ba wo hwene
1: wo hwene na me di nachi ye enkunu eko semura nachi akoba na tutu no busu nyu
2: nchi rye fan
1: faka beden ho ni dale eno ano
0: akoko ba nisa na wo hwene be enkunu edu
1: efikun enkunu ko bia no
0: na
1: wo se mu kuna amwa
0: obese ni wa na otu
1: ah se mu wa o kha se obedu screen enye enye aya chadie ya de chekwa ntuaka
0: okay
1: so kha se
0: obedu enye akoko ba ni takra no na na ni be ka beda hu e di ejwa
1: to enye ni takra bia keke ne bu
0: ne bu mu ni
1: babi ade
0: bu mu takra no
1: ha
0: na bi obi tutu
1: obi tutu bi do ho no
0: bi do tutu tutu bi
1: ya
0: na odi afra
1: odi abe ka beda hu
0: beda ne hu
1: na ade agu nsu na wo ma ne no wo jale
0: ti de bawo so wase be chine
1: da ko pe ma ho af afeda in filming wo be chance ya kan na na no ma be hu
0: kabrasapon
1: wo bi botra no kula bi botra na ne awo ba bi ya obanyam
0: kabrasapon
1: aba ni ana me kaza ni mu ba bi ya o avei sun sun
0: is a woman a brand here o sisu o eh wo kure bi ya otra sie eza di mark ni nya kese kese ngwa
1: aba ma catch no time without number say e adum aya adum
0: wo se nya adum di anka wo yen kanu kanu wo mfa
1: aha kura mi akura di amiye no kwasam pa na se mempe
0: umpe
1: kwasam pa se si jamia ma brabo ama me se ni chufu amempe
0: ni kamu ni vice president de kabedi wo
1: politics kura so de
0: ani so kura umpe
1: ah no so nya me lai ani de wo kam ko kura na
0: na wo chira de so a umpe
1: oh yeah de chira de enka nka ba na nka leadership bi so ho
0: because as a mathematician there as a lecturer nka wo ba bi a wo oja
1: de beyi ni so aye me so no
0: de beyi
1: na sa na me kam
2: she rye fan
0: de beyi ba
1: sa na kam
0: do mo se ba wo so wa sa na e ba
1: ni a die papa ne kwasam pa so de mi ye pa mi a me mu pa de se ma me option se nka me ntu so aka me be
0: basa option na so sai nso obaye ana by hook or crook say and so and so we
1: that was the problem
0: because we na adina ba so
1: that was the problem me wo fa ti ba bi pardon ne den den den je shen ti me na bai
0: you were pretty di hmm
1: open den den den den den den den ya sa ko to aso
0: anko no ho
1: anko no ho ni na bai ti and then na o ya ho hwie me in a sense and then ya flow no po a ifu fu abi bi a no abaje wo time more than
0: o friend ya
1: fu o friend no na and ko no asai ya ko so papa so o de bedde a che che duane bedru fie sun sun mu sa duane no ya o kwa ya be fa so e betumi atu yale e babro edu sun sun yale babro du ase
0: o de bedde a che che duane
1: duane ya bedru fie no
0: se banchan mu chimye na bo de ba ya
1: o ni se se sun sun yale du o fie ho a ya o kwa ya be no asa duane no nipa na sun sun yale wono de bi kana no ano ano o se sun sun yale no duane
0: e kwa ya be fa so be no duane no adi be bia bia na adi o be na bu bu ba ya na nye bi nfufu bi ya
1: nye bi nfufu bi ya
0: ni bi na o be nwa
1: ano a se no o di be fie no
0: o be nwa
1: o ta se
0: ti o be nwa no ye kwa ya fa so ye no ano
1: ano na me be che do wi ni fensi papa be de na mu no

ebie na wo tie mi wo bo se wo yem edwan nanso unko toilet yo nanso obi ne yem dwan no so duane bie beto ne yem bia no na wo gya ne nan e kire se osa no yo ma hodo ahodo edi se wo tie mi na se wo so te fo an na wo fo ukọ hospital yesi eye osa eti wa dwan yo bebele se ah na osa eti mani pa fo na wo nte wo ase eye mi Dr. Yi Wai Edu ensenchira ni Dr. Kruyei ene mechiru mua tu uwanse eno kwe osa ntime ni pofong osa eti mi obibe mem emu Jeffrey Muba wanine hiri shiana wanine hiri da sebi tafrache ne huu sani nanka sebi ni huu siobano na dani muja osa timi yesa prostate cancer anase prostate enlargement ensu timi yesa eti wenu mnyobe adena timi yesa prostate cancer anase prostate enlargement ensu timi yesa eti wenu mnyobe adena unhuwa tou ajisa uu shen senchila ni doktor no nechila kwain ni watime ma unhuwa touwe frisa hati biya wemu eye simple fami telephone number nibi enemi biya humana tumuntem wisi doktor last week wem ya humana tumanche mami bako frosi doktor last two ni tie wa wa mama dance yenu ni huwa tonu ama unu ankasa beka chereme se doktor mi banu na masi tinsyo masi tinsyo masi tinsyo iti ama menambiana na mede adia tobe pantim waya mami panio iti wei ubebusa unuse ah ni mamba wabili mwenye yali ya na siya ni mpeni fiosu nwenye yali a 101 council menu mie no pede shede mo ni park gu akire e wo stadium park ne so but menu mie no pede shede mo na ye hwehwe mu me de afide na ye enti de mehu afa ohu bia e ye menu ntemasem ana ma me ne beka chem sa sem na me kana afide ne ahu na me kana ye no kre na ne kun a wanya ne ba bi ko ene ko fa yale ne be sa no na wo ko shega ye se wo dwale a wode sapo no wode twi na sesa na mojeba wode sapo no twi na sesa na mojeba ti doctor se mahunu na se me kan obeka bia pe so e no kure ni ya doctor on fele me opese o yi kire me sema me me sirawo e obloni e nyin kire bi o me sirawo me nyin kire me makoma swa me nyimin ohu me ma na duro koye nso ko adinti na wo de na ma ba ma so wate na ma nkrofo aji usikade sie ba ma ba ma na aye kese dabi eye yale na abam nti na ma ba ma na so wate o yale na abam nti na ma ba ma na fon na sem de otu odro so mo odo 2 weeks na wo twu mie no per 14 days pa o ba ma na be se si ne dedem because yale ne be ko fami number na frɛ me 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebie na wuti me obeka so doctor dompem yale na wo ka ho asem no me pese kyere nyame aduma no pa me babi brabi because dia ntia dompem yale we sie na yeye no dompem yale juma di na yeye no maami tie yeye no afi ni yeye no dompem yale no yeye na afi yebusumi ani afi yemfie ni yebusumi mfie so ani yeye sa program no eti busumi we mu ani busumi aye besim ana etimi ma yetu ade ni beberebe akwa ti se banche udia banche na ukotu ni nansa na wotwe ubetu ni eye entiri emoy na nsu banche ni she wo abribi na utu a umunsa bo wase beberebe sa na edua na ye di dompem yale ne te eti sa busumi mu ani busumi aye besim no ana ma yenya akonya etu enua ni beberebe na ye de sodompem yale e firi mi ma me bia wo tie mi so e bia wo de no wo chinkase mu.

efiri ni kikaye biye ni upe ayare sa ebe ti mema unhuna tou ama unchue sika chuchuli diibi unko bo kabia brame ho jimi namba no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 unim ehela ehela de obi wo asma ye de ma no na asma ne ba no atwe akodi mu no unim se otimi chuko mu ana san no akoto foforo wa utie mi awo sa ya le ni bi de mi se unim otimi chuko mu ana san no wo sa akoto foforo ma me ba ko wo se oye abayo so wo ayi ana onya sa ya le no o de awo mi ense wo se nan ama sa ya le ni tirisu to te mi nka no ana o bai eto o bai na mi se o ebe ko no onyi ni o se mi sister awo di na chi e de na kokonfo bi ho ama na kore akura akura nam o wi akura nan so ha konfo na si wo on san kore kireben wowo ompe wowo na won twitwa no onfa ahaban na konfo ne dia ma no no enche nam no no onwe o wi a ewa na beko enam so what enam si to wi o se doctor say me pema huto eti ma anwe amende awo at once udano ansi na ewa ne disu na asma na ba no ayi won bag mno da hye eti na no so tete na mbusa ansi ti wi o dodo osen ahwa no yi ne bag ne si from na o chance se o kan ewo manim na me pa cho yenkuti o kan no na me so na me record no yenkuti ese wa unum me kind o de abamanim no e ma akuma ku 15 ma akuma ku 15 ana me kind me nyan e bi su wo fie e to de check we e ye no no won wo sese wa wo ma akuma ku enum 5 mi ana obesia me a asma no eko mi no obesia me a ewa no aye asma no afri ne so a eko ye frami sanchirane doctor se wutiem na wo asma obo wa fami telephone number ni bi 0542 08 99 83 odi for mark we nyen kom she wu me kasima chira wu 0542 08 99 83 we eye bibiduru Onyankopon sa no Awurade na bo ahaban no me menton ana me nchaaje obi wo de be ye insurance ni bi bo radio program no ye insurance ni bi fa bo TV bro program no ye insurance ni bi fa bo TV program no fa bo radio program no na ye nsu ye fa wo nto odro so bo so me na hwade ye bia wo de ni ye stroke onsa akwa onsa na ye tititi ntimi mpegya wo nsa ebia odi ni wo dompem osisi emu tutu wa chinkase emu ya oya wo kon utwe enye yie ebia odi ni wo yem osa eduane toyi mana wu jawo nan obu anu sesew epi wa chinkase emu udi dia na sesew kon ho ebia odi ni ye wani wani ne pese fra eye ni fra wani na ye kusu uhuna de fam number ni bi ebia wo tie mi ye odi ni ye prostate ya de rubber tube be mem eye namu yale eye gonorrhea eye syphilis ma kire omu dada fam number ni bi ebia wo de ne pressure wa kuma bo pelipeli unantika krebi na wabre unantika krebi na wabre fam number ni bi 0542

0: Yintie maame baako a ye branch na ewo Cote d'Ivoire drobo no drobo German of German ye branch na ewo ho no maame baako a doctor edikre no ewo drobo regional hospital say de ade na no ntimi etu won kosunyan okodun sunyan so won ko nisko de be kosunyan na doctor me say ne yem ne manyina sai ne brebo sai ne kidney sai eti di ade na ye no mudo muntimi nto won kofie na msi eti doctor mi sikofie nti kofie na ko wu ana no si doctor mi ntimi kra mi nti ase na msi ka akuma to yem ate ka akuma to yem o mle nyan susu obo mi na hwe ma ho ato me ne to do so just 2 weeks na wotwe mi enu pepepe na me ne ho ato no yen kotie saa adanse ye no na ye mla
1: Free drop wa ko sunyan na oyale na omo ntimi hwe ana wo de ba na wo ba no se na net ye
2: me ba no na se de yale no osi abubu ma si ayo no me kwa no na ni se wo de ko wo wi mbaye mbaye ne na wo twege nya wo de bi se ni na ba na wo twi mi ru mbaye ne nda pani su nda pani su mo pani nu mo duro ni ni na Ne, problem bi aba me ndu ndi se ma ma hra ndi se be ma ma dura o nye ndi be
1: no kan ne kan sa o so won so no no wa hra wa mu no problem bi aba to mu wa dro pe nye yi e ti ko wu ana
2: chao ni sa sa de be ka mi ndi mi ngo su na ne ne ba de ba ko help die bi mi nso me ne ha ze nya wo ne ye ti se doctor yu o na so
1: yu wa no
2: ni ye bai ye bai ne ba ka doctor ge kia na no so ka na ze yi
1: yo mo ka tro doctor ke se mse kidney ne ho asai o bre ho ho asai o diabetes no the same thing as you we so ka kire o ba ha no okay
2: kia na bi de ka ka tro asa ka kire nsa ba bi ni o ye duma nzan dia be ka ye dia afi dia so ka dia o nya sa ketwa e ka zan papa ni bi sa be se be beti ba yo be de o ye ketwa ne da re du ba ma na o tri ki be de du ba ma ni o na ma mu sa mo ye dran ga ka ga ka ga tra ba na mu mba ye na o tri mi yo so ye mba ye be de ndre dia o ye
1: isin yo hu ye
2: what to
1: oh fine
2: ndre bi bi ha doctor me kwi anje mi ni ye ndi
1: It is a say so be it, or no so diabetes, or no sooner fell a warm, the kidney, or no so a yellow abia, and now we are told we are, you see, when the idea would be a dance here. I never said another catcher said any fun.
2: My son, my father, is a bend woman, got a better high saying, now high, a grow your high, a grow it to my joy, or your high.
1: Now, Kruber soon will free by
2: it. Gracia,
1: Gracia,
2: Gracia, Gracia,
1: Gracia, now, dear.
2: Nde ye nipa be be nimi ba de ketwa
1: ketwa madam ketwa na ofri kresua ana wote se wodi adanse no
0: ante we de vache me we ye bonofo no ho ana mebo adanse we kire no adanse no me wo bebrebe ba tam na me wo ne tam na kresua anse na me adanse no me se we ne esa ye video anse ye tv ne so na wo hwe me a Ube huni panenim, wa huni mnipano. Mami, fami namba na fremi. Sabli wedi ya meneo, awuti ya meneo. Oso kao problem chileme. Oso ubusa mdo opiso ubusa. Ewa fidi yesu. Mabia humana tunu. 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from Nini Komo 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Medin and a doctor EY Edu and Central Doctor. Anatim kana already what so condition seems so de adeo de ara be pe o dum ne kakra uze ya bibidro na me ya bibidro fo de condition here ya ti fo fa che mi 0542 08 99 83 obetimi afrem na afrem ne atwetwe komo e wo fudi chimemle na ayebre me sore so anisa me pacho din di se ukase fre Eche so do se o problem ne sen. O sisi.
3: Eh.
0: Eche a che.
3: Eh, o pense be tremans.
0: Tremans se na e si fa ye e wo bunkum so ana se e wo nifa so o sisi fa in fasa.
3: Eche a se no mi sisi ntun fi ba mi nifa na be di ni bunkum sisi.
0: Eche wo bun.
3: Ka na mo se me nya spend di o sisi ase di
0: ngi. O ko twas ka mo se spend do sisi.
3: Eh,
0: passion. And Cassandra probably who me? No one drew.
3: Passion.
0: No one drew.
3: Stadium, if I know.
0: You were store number 35, scoreboard, and I say why.
3: Okay.
0: 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Obi Timi Afrem na Afrem no atwe twen komo sima ba se menu akai bowuam na memfa wo enche na me sore so memre no ayebre Obi Timi Afrem ame ya twen komo 0542 08 99 83 Hello me pacho din di se wo kasa fre
4: me pacho fre me ma
0: Ma fi a problem ne sey.
4: Meta jo me so leti hono mo. Aye mi ra mi timi peja koso, timi koma kiso.
0: O sa be bonkuma na ni fa.
4: Bonkun dia no so je ti aso e ba ni fa no so ono so.
0: Na ti so o sa mi enu ni o timi peja ma ne ntra oti kura.
4: Ni fa no die mi timi peja koso, enso en timi koma kiso.
0: Oh. O so ka sa pre.
4: Adiye baba,
0: chanya mi aduma no pabla, stadium wana minu nishia wae.
4: Mepache
0: yo. 0542-08-99-83
5: 0542-08-99-83
0: Mpacho,
5: udindi se hau kasefri. Hello, wibato, nifu yu,
0: Onundi ni ya busumi pia na eba na busumi ni kotoa ana eba.
5: Eba sateni chambia.
0: Kwa di ifiye sayi?
5: Oh, 14 years.
0: Na nengkwa na blem na newo na suwa na suwa nyi ya ana eba?
5: Oba 2 years.
0: Na oda, aya uhuwa mkwa moti sepo ni muna ni minimu ya kwa ana?
5: Aha, sana.
0: Ni mtina ni busa wa nimehusa adi eno. Wachanya mi aduma na paso wanuwe ntini ya makro mehu saadi eno bra na bejiwe do na fakoma no wae
5: paso mati
0: ok
5: paso usia wae stadium
0: stadium store number 35 ya scoreboard na sepe
5: ok
0: makachi na odada seme menchaje eye insurance ana odebeba eye 5.5 no u register enu ano medebo sumi bako AC wo edi ashew ama unru afa wa yali eni nina ahu busumi baako ana medisi ho ahwew afa yale dudu bia ewo ni pede bia yale ne enan enum ensia ana se mpo de aburo saa 5.5 na watua no eno ana megyina so e de ahwew ama waduro medin ene difo makaba medifo makaba ayi no so odifo
6: acha obi afa na honko doctor iwedu chanchane doctor enya akorokora nye busimuka me a make sure me the training we did for the did for the doctor no no obi a wutie bia me me twatro abor so panya me na yi na ma wi aso to bia ba na anko ochra
0: odi fo wada romo we de ahaye from member to me pese me no e kan asimo sima ba ko o ka sa no ka se wo ye oni friendly le le mo no e se ahuma de e wo sunsun mu atisa ana se senate e
6: Nkure,
0: nwa jesu shumi. Ebi se, meshe jume di nasu wa stadium, wa fie bese miyenu wa se afini. Oma obi anane ba, e yale etre. Omo di ne ba miho. Mepato etre no ababim, anase.
6: Ababim, aye kre, eko kura. Ite na unia bako hapa, onena mama ni yeju.
0: Nya mishira ho.
6: Bia fane hao.
0: Ya mishira ho.
6: Techeno techame ba ho.
0: Nya mishira ho. Odifo. Kwa
6: nya grup, mazipo, kupa duke ni ya grup.
0: Ya wadi nye yi na mbae papa ya wakasei papa ya wakasei minimi ni da papa ya wakasei minimi ni da difuwa ye ye ahaye kwa hu difuwa ye ye ahaye kwa hu ahaye kwa hu ahaye kwa hu mame mfo ufra ufra ufra papa ya wakasei wei difuwa nensu nenye fra nensu utimi ehunu susu masemka na watimika on radio susi no so obo me ho paye no bo me ho paye na urade kasa chense abrante na wo kasa no papa na wo kasa no enipa na wo kasa no enye ono ankasa ne tumi so na ode ye abibiduro no eti ampa oyɛ so obesoma hwe eti odika soma obi a na enipa no eyale etwere efom yale ye ana mo soma so mo fa ne mbra me ho na onhwa ade ye omudi nipa no baaye no na wotwemi enu pepe ko na wotwemi ensa na etwere na teko no so otrese ahwe akira sem sebesa babiem a ekomfie mienu etwere na mabiem ano se no nwankase betutu anamon aba me ho no oban so ne ne yire ne bai wono ye ni frani society fo wo baiye no men kan wa haye kwa ho wo sa akire owura bi a wono so sebi na be mamu firi nsuo mami me die me se una wuti mi no uwa dansie na me pese me bobo wa fidie so enyi obi de eti se wuti emi afa me number ni bi na frɛ me na wo kyerɛ nyame aduma no pabra na me ne wo hyia memle no ayebre ye fa afrɛfo mienu pɛ na afi ma sɔre so 0542 08 0542 08 9983. Hello 0542 08 9983. Me pacho udin di sena from free.
7: Hello
0: Monica, o problem ni sey? What you have? Ade ye den at here.
7: Ah,
0: if you am going on me, but you have na me, ya. Ache. Eko be mfie sey.
7: Hello.
0: Me se otehwe na che konfie bi sen.
7: Aba ta
0: wa ai. Fie ni. Afie ni. Ba cha nyame aduma na bra me fa fidie ni se osu na me hwe odompem. Ebi ana affect dompem no na me mo wadro na ho nto wate. Nyame nshira wo. Ye wo baba ya last sport stadium, store number 35. Scoreboard na se pe. Okay, obetimi aba nyame so me da sepa nyame adu mo chano pabra ma hu se dije ndine sabu boni se chi sa na o sa pije ne sabu akoko wiom ti se konfano che no che se memle no ayebre ampa memle no ayebre me solo so na program se di ho atoto aw so na mo hwe wanim se chano nyame adu mo pabra bantem ma di kraka se e bia no ma mo yale so ana man kan yale ho asem e ma enu nu si ukwan me wa fidie tatahwe a obi obo manim bia anya ono ne kan yale akyere me afidie no ene kan yale a ekoso woni pa ni paduam akyere me ni nipa kro ni mie no na mabusa ne se eye no kre ana se enye no kre me wi a me de ho dru asa akan e ba nsa de ne na wotwepe na wotwemie no pe na wo yale no atimi afiru so me din ene Dr. EY Edu ense nkyene Dr. na wotie me no ba bibia wotie me bia foka besi kumase sofolai kegetia asafo ayefa odi afoka se wo ba stadium ye wo baba ye la sports stadium amukum ehoni ye ho stadium na ye boso bo no kotoko fo boso bo no an se stadium ho ana me so Dr. Yuwadi ye dia mamia me ye adwuma e wo ho ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe wo kyena e ye wada na ye wada nko an ana me ye adwuma ti wo kyena ye wada yi se wantimi ama age ne na wo twobiem e wada fufura ebe sanaba ntwo chere ye wada ide bra na be hia me na timi aboa ama ho timi ato fa number na twato na fe mi so le so 0542 08 9983 0542 08 9983 medin ane Dr. EY Edu ense nchane doctor ni nyame aduma dasane ye be san ehia makrao bye bye ejako nyame nshira o.
8: Oh yeah! Come on!
9: Isha 104.5 and more.